0: Kapag lang iwa po ho, napat asman ang pangalan.
1: Pati na una, kakang sumat. Eh, kurang ngadongeng helang.

0: Aduh, agan semahat kurang rawuh agan.
1: Diterima dulu. Kesila marin dia.
0: Marantos pulang. Sarang sahadri.
1: Yusyata jingga.
0: Tepang di mana?

0: suguhan siya ito. Nga ay daek makita suguhan.
1: O changkir na doon.
0: Aya changkir na doon. Niroke ko chaw daun chaw. Baya siya rin ko chay kolomeran.
2: Monto.